0: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.
1: The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 1:7. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for light for your pathway. A daily chapter read from the book of Proverbs.
2: This is Pastor Eddie Gallion from Ordineta City. You're listening to Dumaguete's number one source for Christ-honoring music and practical Bible teaching. 101.7 FM, The Anchor Radio.
3: Langit o imperdo, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaas sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dewaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan. Ug human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo. Maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo. Dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nagampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
4: You're telling us that your God is the God of heaven? You're telling us that your God is the God that made the sea that we're in right now? You're telling us that your God is the God that made the dry land? If that's your God, then why would you be so foolish to run from Him?
5: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMova. From the belly, the prophet Jonah thought that he could hide from God, but you cannot hide from God. It's not just you that will suffer when you flee from Him, but those around you too will suffer.
4: You're the cause for this. Tell us about you. Admit, what did you do wrong? Where are you from? What's this all about? He was being confronted. He couldn't get out of it. He realized and he knew that this was because of him. Jonah had no doubt even. He's like, I hate to admit it, but yeah, I am at fault. It is my fault this has happened. In verse number 9, he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, which hath made the sea and the dry land. When then were the men exceedingly afraid, and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. They called him a fool. Why did you do that? Why would you run from your God? Especially if your God's this powerful and you know he's the God that controls the seas, the God of the dry land. If you know that your God has this much power, why would you be so stupid? Why would you do this? You're telling us that your God is the God of heaven. You're telling us that your God is the God that made the sea that we're in right now. You're telling us that your God is the God that made the dry land. If that's your God, then why would you be so foolish to run from him? Why would you be so foolish to think you can hide from him? Why would you be so foolish to try and get away with disobeying him? Why hast thou done this? So Jonah, it's your fault. You didn't want to go to Nineveh, and now we who are innocent are going to suffer because of you. Oh, Christian, this is always the case. When you run from God, you hurt others, not just yourself. You don't want to do what God wants you to do, okay? But you're going to hurt other people in the process. Are you listening? I'm watching it today. It's sad to see it happen, but those who are rejecting what they've learned all their life in church and turning away from they don't immediately turn their back on God. They don't see it that way, but it's incremental. Pretty soon, they're going to have children growing up not even knowing about God. They don't know what it's like to go to a Sunday school or church. They won't hear the gospel or know what soul winning is. They won't have a King James Bible. They won't have a mom or dad praying for them. They'll be just like all the other kids in the world, chasing all the dreams that the people of the world dream about. Not serving God. It's happening, folks. Our Bible colleges in America are not full. Not the number of students that there used to be. Why? If our churches are so much enlightened now. If we've found the truth of God, then why are there less men going into ministry than there used to be? Has God given up? I don't think so. They've given up on God, running from the presence of the Lord. Not interested in doing the will of God, but doing their own thing.
5: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was From the Belly, preached on July 6, 2025. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: In my priority list, God is always first because I believe in God and I know that He is present, nasa pirmi, and then He did all miracles and then gibag-o ko niya, and that's the reason nga nasa sa pinakauna. Apil ko sa band, sa simbahan, I am a youth member.
2: Priority gid ang God, put God first para bisag unsang imong mga problema nga ma-encounter na ara kay maduolan og kanang salig lang sa Ginoo. Sige, naanda na sa mga pamilya nga mag-grocery every day, taga-gabi, tas every Sunday sad mo simba sa me para dili mawala mo connections ni God.
3: So ako ang way nga pag-show nga akong giuna si God kay sige ko simba every Sunday and kaan. So pagtabang na pud sa mga tao para makatabang na pud ni God.
4: Of course, I was also influenced by my grandmother nga always have faith in God. So since bata pa ko, He should always be our priorities. Bisag unsa pa ka busy ang life, always good mo sa church ana akong lola ana nga no matter asa na ka sa imong life or how many accomplishments nang imong nakuan, always seek God.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: to Megetti with a heart for the world, the Anchor Radio.
1: Well, good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa atong program, Live Listener Request, here sa 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and this is Elmer Ushana, one of your hosts for tonight's wonderful hour na po sa pag-uminaw sa mga paborito ninyo ng musika here sa 101.7. And thank you to all of our listeners nga nakatune in this time and sa mga nakasente na sa ilahon ng mga song request. We hope to be a blessing sa inyo hon sa pag-play on the air and sa pag-uban sa pag-uminaw sa imuhon ng mga nindot ng musika. And sa mga brand new day natong listeners this evening, welcome. And kung wonder ka kung sending a station, this is 101.7. And you too are invited to send in your song request this time. Kay gadawat mi yung mga song request and available here sa aning station. But to do that, sa pag-send sa imong song request, you need to download the free Anchor Radio app sa imong device. Simple lang kayo ang pag-install. Ato lang ka sa imong web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And you can register using your Google account. That way nga maka-access pa dyan ka sa dagan ng mga nindot pa dyan ng features and ng freeing Anchor app. And so I hope that you'll take advantage. And don't forget to send in your song request this time. And so, sa walay langan, atong sugdan na toon nga program. Sa pagpaminaw ng unang request, Geeky ni Faith Timoville, here's Commonwealth Baptist College with the song Servant's Heart Medley.

Basta 101.7 FM, nindutsuduk mga musika. And thank you, Christine Vidal, for requesting that great song. Sung by Emily Roshana, Abigail Roshana, Christina Montes, and Jeff Espada, Because of the One. And I hope you're gonna enjoy ni mo yung mga song request this evening. Well, thank you to all of our listeners sa inyo nagpaminaw. And kung na po may dugang ang mga song request ra, daghan pa tang times sa pagplay. So just feel free to send them in using the free Anchor Radio app para nga daghan pa tang maalagaran and usa ka sa maalagaran mo this evening. Again, thank you sa pagpaminaw, except sa pag-sendin sa imuhon nga mga song request. For now, let's hear this another song request gikan sa usa sa mga faithful listeners this evening. Here's Witness with the song Make a Difference.

0: his attempts to fill the emptiness, he has turned to all sorts of vile vices. And he'll never find anything that satisfies him. He'll just go deeper and deeper and deeper into sin, because no substitute can satisfy where God is meant to fill that spot. Are you listening?
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumova. Accept no substitute. God made man in the beginning to walk with him. Nothing else should take God's place in our lives, or there will be regrets.
0: If you're a man and you're not walking with God, I promise you, you're not fulfilled in your life. There's something missing in your life. There's a big God-sized hole in your life. Now, you may be trying to stuff that hole with a bunch of other stuff so you don't feel so empty. But nothing else fits that spot. Are you listening? Nothing else can fit that spot that belongs to God. That's for you ladies as well. There's a spot that you have for God there. There are some things that are built into man that cause man to want to or to desire to walk with God. It's built into us because God created us to do it. The things that God made us to do, there's a desire in us to do those things. There's a natural desire there. There's a tendency that we have that pushes us that direction, to want that area filled in our life. But often man attempts to fulfill that desire in the wrong thing, substitutes. And man is never satisfied. Never satisfied with substitutes. Satisfaction only comes when we find what we're meant to do and do it. Until then, a man's not satisfied. Are you listening tonight? Stay with me. We're going somewhere. Sin separated us from God, so that man struggled to be able to fulfill his purpose. If man was made to walk with God, and now man is exited from the Garden of Eden, he's separated from God because of sin, that relationship is broken, that he cannot walk with God like he was meant to walk with God, then man is unfulfilled. And what does he do? He finds things to fill that emptiness. In his attempts to fill the emptiness, he has turned to all sorts of vile vices. You look around the world, you see all the problems, all the sin that man gets into. What's he doing? He's trying to fill that emptiness in his life. And he'll never find anything that satisfies him. He'll just go deeper and deeper and deeper into sin, because no substitute can satisfy where God is meant to fill that spot. Are you listening? And you look around, and men are trying to, I'm talking, every man created by God has this place that belongs to God, and it's missing, and he's trying to fill it. Salvation makes it possible for man to know fellowship or walk with God as God has created him to do. When we were lost, we could not walk with God. We were alienated from God. We were separated from God. Sin separated us from God. But when we get saved, now I'm brought back into close union with God in Christ. I can walk with him now. I can now do what God created me to do because I'm saved. A lost man cannot do what God made him to do until he comes to Christ. The problem is, after we get saved, is that we still have a taste for the substitutes. We've been living on substitutes all our life, trying to fill that emptiness and find joy, and we're never satisfied, and we got a taste for the substitutes of this world, and we get saved, and some have not lost yet the taste for the substitutes.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Accept No Substitute, preached on January 21, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: Hello, this is Divine, and you are listening to Dumaguete's Best, source for Christ-honoring music, 101.7 FM, The Anchor.
1: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan, apan ang kamatayon usa ka kamatuuran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi, diris kalibutan, apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9, bersikulo 27, ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay, apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kung unsa ang mahitabo ni anang adlawa, subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo, apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuuran. Ani ang kamatuuran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot. Walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema, kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuuran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an. Ang sala kinahanglang bayaran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kanang ang kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga paghimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nagingon, ug ang kamatayon ug impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, o ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom, ug sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo, laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang berhen nga pagahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuuran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas kanato isip mga anak ni Adan, siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bug-os nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan o gunya human sa tulo ka adlaw, maingon sa iyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon, ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo gibayran ni Jesus, ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tawo aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesukristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Jesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pag-aton pa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.

0: A little while ago, we asked the question, how can you know that God is pleased by your life? We heard many answers, but the Bible should be our authority for every question. This is Theo Amante with the Bible answer to that question. Well, the Bible says in Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Many think that you can do whatever you want, and God has to be happy. Since you were created by God, it should be your genuine concern that you are pleasing Him with your life. Sin has made us selfish and self-serving. In Romans chapter 8, verses 7 through 8, Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. To please God is to love His character and commands, and to do His will. No matter how hard you try, when you are still in the flesh or unsaved, God cannot be pleased by your life. We tend to think that because nothing bad is happening to us, God must be pleased, or that I'm doing something right. God's mercy doesn't mean that He is pleased, but that He is patient. Patience comes to an end. His long-suffering is long, but not forever. We may be living and breathing God's air, but that doesn't automatically mean He's pleased by you. In Hebrews chapter 11, verse 6, But without faith, it is impossible to please Him. You need faith. So how do we get this faith? In Romans chapter 10, verse 17, So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You need His word. The Bible is where we can learn what is and what is not pleasing to God. Eventually, our works will be judged. We need to know now before judgment what pleases Him. In 2 Timothy chapter 4, verses 7 through 8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. The Apostle Paul knew, even before his death, that he lived a life that was pleasing to God, and he was looking forward to meeting Him. We won't be judged by our own standards. The righteous judge will judge us according to God's standard. Will you pass His judgment? In 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. God has given us the church for the preaching of His word, so we could learn His character, His laws, or expectations for us. The church is also a place with good examples to help us practically live out our faith. You can please God. You need to decide, I will please God with my life. Start by getting saved, trusting Christ as your personal Savior. Then attend a local Bible-believing, separated fundamental church so you can hear His word. To please God is to love His character and commands and to do His will. Psalm 40 verse 8, I delight to do Thy will, O my God. Yea, Thy law is within my heart. When you want to please God, you're constantly looking to do His will. It's not a grievous thing to obey the Lord. In 1 John chapter 3 verse 22, And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. God is paying close attention, and it makes a difference. Every action, every motive, and every desire. Keep tuning into the station for more help from the Bible, because the Bible has the answer.
1: Sa Marcos 16:15, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo, og siya miingon ngadto kanila, Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Ang rason nga si gusto ni Jesus nga ang iyang mga disipulo musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag binuhat tungod kay ang matag tawo kinahanglan nga makadungog ug mutuo sa ebanghelyo aron maluwas. Mituo ka na ba sa ebanghelyo alang sa kaluwasan? Ayaw irisgo nga ikaw dili makaadto sa langit ug mapunta na hinuon sa impierno sa kahangturan. Tuguti kami nga ipaambit kanimo ang mensahe sa ebanghelyo karon. I-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Dito mahimong basahon o paminawon ang mensahe sa ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Sa makausapa, kana mao ang ibcd.theanchor.app. I-download kini sa imong device karon ug husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko ibcd.theanchor.app.
2: Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios. Ug giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon ka na to, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti ka na to sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatauran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tukod kay kitang tanan, mga anak ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidan-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala, ikaw ug ako ang anak ni Adan ug ni Eva, ug ang ilang pagkamakasasala kipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita, walay nagtudlo kanato unsa ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga sa mangga. Ang problema kay wang ikaduhang butang kinahanglan ni mong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo, ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makalawas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makalawas kanato. Ug kana nagdala ka nako sa ikatulong nga butang kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Jesus? Siya ang Dios kamianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimo makasasala sama kanimo o kanako. Pero kay Diyos ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan, siya namatay. Ang silot sa sala, didto sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero, gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa ikatulo kaadlaw. Nabanhaw siya, gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon, nagbayad sa bugos nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaupat nga butang, kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo, maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad, maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya, ug ihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasas sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa, apan kinahanglang imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo, ang atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 13 nagsulti ka na to, kay si bisan kinsa nga butawag sa pangalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kun ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang nga kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
3: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning Dumaguete.
4: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: I love IBC because the teachings of pastor that could change lives. And also, you could have friends here which are godly.
6: I love IBC because this is a church God gave me to help me grow spiritually.
7: I love IBC because this is my church and because it's all about what Jesus meant the church to be, and that is soul winning.
4: Come find your reason to love IBC.
8: Why did he create the stars? Wouldn't the earth have been enough when he was creating? The stars tell us where we are and what time it is. We have one star that means a whole lot to us. It comes out in the daytime. We call it the sun. And we use the sun to measure time and days. As the earth goes around the sun, we measure seasons. God created them for signs and for seasons, but he did that for a whole lot more than that. God did that for navigational reasons. Did you know In order for us to know where we are, we have to look at the stars, and that tells us where we are. And in order to know what time it is, we also look at the stars. Our clocks are ultimately determined by the position of the stars in the sky. That's pretty important. The stars tell us what time it is and where we are. Maybe we're supposed to use that for a purpose, to tell people what time it is and where they are. A famous preacher had a life verse at Daniel 12:3. Let me read Daniel 12:2 with it. It says, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. They shall turn many to righteousness as the stars forever and ever." Maybe the difference between some people waking to everlasting life and some waking to everlasting contempt is because